Alright, magandang gabi. Calgary, ito naman po si JM. As in one man nila nagpupugay sa pansusulok ng Calgary ng Red Deer, ng Bump at Lethbridge. Magandang gabi, Calgary. At ang ating telepono, mga kapatid, kung gusto niyo pong tumawag, 403-717-1943, 403-717-1944.

0: at 403-717-1947. Ngayong araw na ito, live na tayo. Punta na tayo sa ating live, mga kaibigan, sa Radio Pinoy, Calgary 94.7 FM, at sa ating Pinoy TV YouTube channel, Calgary, Pinoy TV Calgary YouTube channel, at sa ating Radio Pinoy TV TikTok channel, at sa Pinoy TV Special FB page. At lalong-lalo na, live po tayo sa ating www.fm947.com. Magandang-magandang gabi po ko sa inyong lahat at welcome po sa ating Radio Pinoy Calgary Magandang Gabi. Dito po yan sa fm947.com or dito po sa ating Fairchild Radio. At bago natin umpisahan ang ating programa, siyempre, babasahin muna natin ang ating salita hangon sa Biblia. Ito po ang Mateo 7:7-8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Yan po ang ating salita hango sa Biblia at welcome po sa ating Radio Pinoy Magandang Gabi Calgary. At ngayong araw na ito, napakaganda ng ating programa, at ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang tinatawag na Filipino ka ba? Yan po ay isang documentary movie na pwede po nating mapanood yan, mga kapatid. Dito po yan sa tinatawag nating Calgary. So sa Burn West Theater po at sa September 25. Yan po ang ating ipalalabas, mga kaibigan. So kung kayo po ay walang gagawin, September 25 po. Dito po yan sa Burn West Theater. At ang ating special guest ngayong araw na ito ay ang mga bumuo at mga nag-direct at ang mga nag-produce nitong pelikula na ito, itong documentary movie. So, diyan po ang ating very special guest. Mamaya, siyempre, pakikilala natin. So, in the meantime, ang oras natin ay alas 20 minutes after 6 p.m. At punta muna tayo sa ating mga, tignan lang natin sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Alright. 6:29 na, mga kaibigan.
1: Value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime free oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at South Point.
2: Buffet Yonsei. Authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei.
3: Almar, Mazda and Company Limited. Canada Immigration Services. Study in Canada. Offering first-class education. Reasonable and affordable tuition fees. Enjoy multicultural societies. Work part-time while studying. Discover and explore the beauty of Canada. Alma Armada and Company Limited. Call 403-608-5446 or check the website armadaimmigration.com.
4: Toyota, meron po tayong mga kababayan na handang tumulong po sa inyo.
5: Pre-owned or brand new na sasakyan, makakatulong po kami sa inyo.
6: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
4: Hanapin nyo lang po kami.
6: Pinoy Connection at 403 29

0: Medyo lugar siya po, straight line Kia, shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Blender Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 403-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo.
1: Alright, balik tayo mga kaibigan. Ang oras natin ay 24 minutes after 6 p.m. At alam niyo naman, meron na tayong ano dito, no? Meron na pong malapit na itanghal na programa. At ito po ang tinatawag na yung ating Power Voice Tour. Tama ba? The Power Voice Tour. Ito po ay, ito po mga kaibigan ay sa ating malapit na itanghal si kay Laika Gairanod at kay Rochelle Gabresa. So ito po yung inyong camera, dito po sila. Ayan, diyan po kayo. Ito po ay September 18, 2026 dito sa Calgary. Ang VIP ay $80, ang General Assembly ay $60. Ito po ay sa Polish Canadian Cultural Center, gaganapin mga kaibigan. So kung gusto niyo pong manood The Power Voice Tour, Laika Gairanod, The Voice Kids First Season Grand Champion, at sa tawag ng tanghalan 2025 naman, champion po si Rochelle Gabresa. Ayan. So, ito po ay for ticket, tawagan po, and sponsorship, tawagan si Iman sa 403-307-2389. O kaya si Rochelle sa 587-719-3700. Yan po ang ating malapit na September 18 sa Calgary. Brought to you by ating Abundance Production. And mga kaibigan, meron din po tayong Get In and Go event on new Toyota demo sale. Save up to $10,000 on over 50 demos, up to $5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras, free winter tires and free tire and rim warranty on every sale, free prepaid maintenance for 5 years, and free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, BC price plug-in, and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, pwede pong tawagan ating call Pinoy Connection at your Toyota Giant sa Country Hills Toyota sa 403-290-1111 or log on sa chtoyota.com. Maraming salamat. Meron pa rin po tayo mga mga special announcement, pero mamaya po yan ang ating sasabihin para sa ating mga kababayan. Ang oras natin ay 6:29 na or 6:28. So balik tayo sa ating mga very special guest ngayong araw na ito. So mga kaibigan, ay kinararangal po nating ipakilala ang ating mga special guest ngayong araw na ito. Sila po ay ang bumubuo

0: Mata na po natin sila, pero ulitin natin, Solid Industries, Farm Vision, Race Immigration, Alberta Health, ABHI, Alberta Health Institute, ang ASAP Window Wells, ang Smile Mobile Remittance, ang Healing Touch, ang Fuji Ramen, ang ating Rolimi, at ang Ruby's Photography. So maraming maraming salamat sa ating mga media sponsors. Thank you and thank you very much. Again, One Manila po ng ating Radio Pinoy, ng ating Magandang Gabi Calgary. At ito po, pansamantala po kami nagpapaalam at kami po ay nag-a-appeal sa lahat ng mga Pilipino. Manood po kayo nito at sayang ang ating pelikula. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog. At huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy!
1: Mabuhay!
0: Ayos! And God bless everybody.
2: Wash it.

0: Alright, bago tayo magtapos mga kaibigan, basahin ko muna ang ating salita from Mateo 7:7-8. Humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok.
1: Ang araw ko'y nabubusis.
2: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community anytime, anywhere.
1: Kung kayo magtatayo ng bagong tahanan, ayaw ninyong maghintay para sa community features upang gawin itong parang isang kapitbahayan. Sa Axley Northeast Calgary, ang mga parke at mga daanan ay handa na bago pa lumipat ang unang pamilya. Dahil sa shops, mga paaralan ay malapit at mabilis na pag-access sa buong lungsod, ang Axley ay nagpapanatili na ikaw ay konektado, na hindi sinasakripisyo ang espasyo, kalikasan o kalidad ng pamumuhay. Tuklasin ang 12 showhomes ng Axley ngayon. Homes nagsisimula sa bandang gitna ng 500s. Bisitahin genesisland.com.
2: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild.